gbogbo olugbo mi ni kutukutu mo ki gbogbo olugbo mi ni afemojumo yi mo ki gbogbo olugbo mi kakakiri agbalaye pe eku ojumo o eku ojumo eku ojumo mo pastor dekunle epafras woli yin ni ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midway market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eyin omo olorun loni ojo monday ojo aje egbe ranle dide gbogbo eyin te gbagbo pe raje jeun lose yi o da to ba gbagbo pe ose yi ose re to bode pade ni eye wa dide nle mo mi e dide nle dadi ka to ki hallelujah e ma bo ni bi pepe e ja lo do bale ka lo kunle pastor dekunle epafras woli yin ni ti jo comfort life mission international eni kan le tun da ko yin si ni be ni emi mo nkiyin to logun mo nkiyin te leso mo si nkiyin loruko jesu eni to ku to si jinde sa e ma bo ni bi pepe e ja lo juba re e ja lo dupe lowo omo ri mo ri ologun ajobo oba to nfi na down olorun ti o fi gba kan yi pada ipekun ewa ipekun ogo oke to wa si bi pepe ma e mu owo kan dani ki so tele si o e kan mo fowo kan wo yen e ja jo fi dobale e kan mu eniyan eyin na le ni nkan e dobale kunle e ma ki olore e ma ki oba awon oba oba to so egin mi ati edogo engineer e pe pastor mrs temitayo aro monday ni o mama yi lo lose daddy lo lose sister ati brother eyin le lose e ma yi ka otun ba se nki olore

mo dupe mo gbe oga e ku ise lori oro mi mo dupe pe iwo la lati leyin mi iwo logi leyin ogba mi mo si gbagbo pe niwo igba to ji egi leyin ogba mi mi o le wo e ju won si ejajo ki ejajo dupe lowo baba mi baba re oni majemu oba nla ti fo baje ipa ninu ipa ati ase ninu ase olorun ijinle ife eni to ma fo won agbara adupe o adupe pe okun lowo iwo olohun titi lai la o ma gbe oga ogo ni fun o jesu mami ati dadi oye edide nle gbogbo bi ti eyin omo olohun ba wa mo fe ke edide edide towo towo aje lo fowo bayi laaro kutukutu ojo isinmi ni gbogbo bi te ba wa wa kan ki haleluya haleluya nla yen mo ni se je ogunjo ninu osu elekeje today is 20/07/2026 e wa ki haleluya nla yo je meje a fi ogo meji ti so ba se nke yen gbogbo o je ewa ki si wa lasan eh wa ma fowo yen ki somebody shall say hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ese ogo meta ogo ogo ogo fun mesaya mami e wa gbe ese kan siwaju daddy eyin na try re ose yi lo se re kosi ni iwo ba ode pade bo se njade lo se yi wa baje eto ti emi mimo ni fun yin lo se yo wa si imuse gbogbo bi to ba koju si wa mu nkan bo ni sa e wa fowo kan wo yen e pawo po mo wa luwo lowo lo se yi wa luwo lapo wa si luwo ni banki oba to ni gbogbo majemu lo ni so fun obe eyi dedidi o si tun di ase pelu majemu olohun ni mo so tele si aye re pe wa mu nkan bo e kigbe ni ma mu nkan bo loruko baba ti omo ati ti emi mimo in the name of Jesus Christ ogo ni fun o Jesu eyan ayan fe owo yen lo mo fowo kan laaro ko to jade bo ba ti ji fowo kan tun fi pamọ si bi to ba fi pamọ si ibi to ba le tete ti mo ri ni o mo fowo kan wa mo ni mo fowo baje ma baje ma tatajere eh o sera re lo laaro ni eni mo sera mi lowo ninu we out of apostle ishe apostle chapter 12 ibe ni mo ti wa mejo ibe mo ti fe gbadura fun awon omo olohun ni agbara olohun laaro nigba ti n ba ka awon ese bibeli ma wa ma mu awon nkan ti mo fe fi gbadura won ni li akoko igba na ni erodu oba si nawo lati pa awon kan loju ninu ijo ijo tumo si egbe ijo tumo si ijo ijo tumo si idile ibi ti eyan meji si meta ba ti wa o ti di ijo onawo e jade lati pon awon kan loju ah je ngbadua momo ni ose yi ati ni gbogbo ojo aye re iwo atomo eni ti o pon yin loju e kan foke ke si ami loruko baba to ma ti temi mimo eni ba pade eke baba mo je ri iponju iponju kere iponju po o se to da nbe eni kan lo nawo sinu ijo ika kan lo nawo sinu awon eyan o nawo sinu ise kan o nawo sinu ijo kan lati pon ijo loju ki se eyan lo se ijo lo se ana won bandit ni se awon kan ni won nawo si ti owo won si mu bi owo apon ni loju ba nbo a mama foke si ami o dadi esa mi o loruko jesu ko ni mona odu e in the name of Jesus eke baba gba mi lowo apon ni loju bibeli ni aye ibugbe ikani ika po ninu aye gan aye ni mo ti ri bi ti awon eyan ti ni ikanu bibeli na si so be oni laarin awon eniyan mi ni eniyan ika eniyan ibi awon ika wa to ba se pe won duwo je ibada bo won mo nawo lati pin eyan loju mo gbadua o ni muletika teyan bayi le gba leka eyan ti daran ati college e o doju ala to ba bayi ka wo oko o daran bi eyan ba bayi ka to gbogbo ti o mo sana tori pe ntin be ninu e ni pe ko se ka si o
gbogbo eni tin bo mi ka kakiri aye ni afẹ mojumo yi mo fi majemu olohun gbadua eni ti o si o ni ka ti o si o ni jamba bo ti wule ko sumo to olohun yo ya were o ni baka pade o ni tenitika in the name of Jesus Christ eni kan ni kilo je to fi ri bayi isipaya mori la ro yi gbogbo eni tin se kare ti wo mo eni to gbe na lowo ti o le fi gbogbo awon tin bo ri ti won fe ko sunkun mo pa lase awon ni won ri bi gbogbo eyin omo olodun te ma gbo program yi aye oni se oni ka o ni re ni ti opo loju nti won pe ni iponju ni ti ma mu ki eyin o sunkun oju eyin o wa pon ki se pe yo le roro fun mi o yo pon gidi gan nti won pe ni kani eni ti ma mu yan sunkun yo awon amuni sunkun sun amunu sunkun asun tona ri awon amuni sunkun keyan ka wole ko ma fese jele ni oruko Jesu loni oju aje oni pade won eke bi olupoju ba nbo oni yado mi oni yado awon mo mi e gbadua sa o isipaya ni e wo to so ni verse 2 kini ka yen se won ni o si fi da pa Jacob arakunrin Juanu o fi da pa iyen ni pe obe ori e sonu ohun ti ka mo se niyan ohun ti ka mo se ni pe nto ba gbin a si gedanu ohun ti ka mo se ni wi pe won mo gbe mi eyan ni to ba tete gbogun ti ka if you don't kill them they will kill you if you don't attack them they will attack you emi oluwa ni gbogbo eyan omo olohun laaro yi laaro yi ni ojo Wednesday e gbogun ti ka eh ki se gba to ba to gbe na to le fin lowo ika ma gbe ina ti o le fin lowo won si mo wo eni ti won yan je joju e o la bayi sa mi o mo boya ka ni classmate ye mi o mo boya ka lojo gba lepo mi o mo boya ka lejo rin aim ati objective ka na ni pe ko fi da pa o ko ba se re je ko ja o wale olobi je pe iwasu awon kan bi won se demote enikan ni gbogbo iwasu won bi won se tia enikan down mo so le kan na gbogbo ikata ejo wa lori line gbogbo ikata bo mu lepo ah egba ipiya pa o ko ba se re je ko ja o wale olobi je pe iwasu awon kan bi won se demote enikan ni gbogbo iwasu won bi won se tia enikan down mo so le kan na gbogbo ikata ejo wa lori line gbogbo ikata bo mu lepo ah egba ipiya ika ti n po

Wednesday pepe yo pon ma nwema ni ojo Wednesday kan na ngba ta ba ku nwema ngba ti o ba fi di owo ale a ti wa ni ilu Canada gbogbo eyi te ni omo ni Canada je lo gbadua fo mo re omo ri o ni pade ika lagbara lo on the 22 yen ni otun lai iwe se meji la se a se kan ni Nigeria a si se kan ni Canada the same anointing ai mo ya won ti obi mo loni tori po bo sowo ika ai mo ya won ti o rise loni ika ni se interview fun o ojo teyan ba ti ika na ni won pe lo sonu e ja mo o ni nigba ti a si o si ri pe o dun ma awon ju awon wo ni ju awon aju ni lo bo se pa Jacob yen o dun ma awon ju injo je mo pe gbese re dun ma awon kan injo je mo pe lai ai ni re in dun ma awon kan bo se n toro kiri in dun ma awon kan bi se re se ku yi o dun ma awon kan o lo bi je pe meni to foro lo gbogbo awon tin gige kile faka nbo lo n toju bo ika ni won iwo lo mo to mu mara labi aso jesu ni e wa kiri o leyin o si ri e lo kan lekun a o si sile e bere a o si fun yin eni to so mu to so fun pe ki lo n ba ka ki lo ra ya je lili ki le wa ka e lo ba ko ni o fun olowo lo aro yi so fun pe ko sanu awon omo re pe won lo school ibe lo ti mo pe ah ayi o fe ni foro iwo ni odogbon soro e ma dagbere fawon eyan mo to ba n lo church ye dagbere fun won mo enowo yi mejeji soke olorun jo gbogbo eni tin fina tin finu ba mi ja temi omo gbogbo eni tin wa isubu mi gbogbo eni tin wa ipalara awon omo mi olorun se won mo se gba mi lowo won won lo si fi da pa Jacob nigba to won ri won dun ma won ju ki lo se o si to nawo bibeli ni onawo mu peteru pelu o mu peter na ijenje anadun meworo o si je igba ojo aiwu kara ojo ti won yo ojo ajodun ni e wa won ti bibeli so ni verse 4 won ni nigba ti o si mu o fi sinu tubu anyone o si fi le eso merin awon omo ogun lowo any two ara ti jesu mo fi bayan ja niyan o o ni lati ma so o ro lati mu jade fun awon eniyan wa leyin ire koja ko le lo pa ohun na e wa won ti en so ni verse 5 won ni nitori na won pa peteru mo ninu tubu won pa mo ninu tubu bi o se ka won ara ogo mo so sinu tubu bibeli wa wi pe sugbon ijo fi itara gbadura sodo olorun fun ijo fi olobi je pe mama iwo lo nji baba eyin le mo nji ki se gbo family belo mi ba ngbo ta se laaro ba inu omo dabi iwo lo nji iwo ni jo to mo gbadura fun awon family e atun tin lo sasiko idibo mi atun tin lo si pari odun won to ti jade o won ti wa nta tele bo won ma gbokun si ni time bayi o lo bi bodo da jesu oluwa mo o lo bi bodo gba doju doju o lo bi bodo ma se pelu gbogbo aya re o le fi bodo ni eni ti o mo gbadua ma da won ti eni e mo gbadua lohun e ma gbadura ori iya to pe alabi niyan ma gbadua o adua nikan ni ngba je npase nbi gbogbo eni ti ngbo mi laaro yi o ni bo sowo alagbeda iwo atomo e ni rarin fese si loruko jesu e ni bo sowo gbomo gbomo eto ti won se nle fun o lati daye re ru eto ti o se nle fun o lati base re je ko ni wa si muse mo sure fun gbogbo eyin te njade laaro yi e lo pade alaja gbogbo eni ti njade laaro yi o ni jade le iku lowo bi oluwa se nbe temi embe laye ogun ikawole ifese jele ko ni je ipin re ah e gba wa won ti ji gbe ko ni je pin wa tomo gbogbo eyin ololufe program yi ibanuje oni subu lo ayo in to ro to da eti o de oni ban to ro to da je gbogbo eyin omo na bo se nti ami lori Facebook lojiji ibanuje oni yale e lojiji ibi oni de ba o lojiji oni rogun ekun lojiji egba mi ara adugbo ko ni tenu re jade aye gbagbo pe iru meta lo wa

0: amare.
1: Amen.
0: Abu kufusare.
1: Amen.
0: Abu kufuilere.
1: Amen.
0: Abu kufu okore.
1: Amen.
0: Ibukuni foto ba wole.
1: Amen.
0: Ibukuni foto ba jade.
1: Amen.
0: Ibukuni fuise wore.
1: Amen.
0: Ibukuni wojasi.
1: Amen.
0: Bami emi sotele loruko Jesu ti Nazareti. Ni gbogbo bi to ba te ibukuni ba jasi.
1: Amen.
0: Ah, ibukuni ba jasi.
1: Amen.
0: Wa de ni ibukun.
1: Amen.
0: Wa de ni apole.
1: Amen.
0: La ri awujo wo de ni ibukun la.
1: Amen.
0: O ni salai ni.
1: Amen.
0: Okunrin asanu.
1: Amen.
0: Obinrin asanu.
1: Amen.
0: Omode asanu.
1: Amen.
0: Agbama asanu.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Wa de se bi oba.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Oruko mi o yi pada. Apostle ati woli SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati Jose Okagodi Church Land of Reality ti olujo wa ni Gbaremo Idiobi Airport area ni ilu Ibadan to ba ti dore meji agugu so pe Sebi Oba lo nlo ko senti o mo be ko farapa mo be ni ko mu loruko Jesu wara anugba
1: amen
0: to ba nbo lati ona Lakia to ba ti dewaju beauty ni Junction Airport so ka lembe so ko lo si bi oba loruko Jesu o ma ri anugba
1: amen
0: ipade Wednesday agbara lati bi oba ha ati ipade ojo semi eyan gboro fi sere awon ojo to ni agbara ni loruko Jesu wa ri anugba
1: amen
0: oni je ojo Monday ubade mo pe ojo ogunjo o se pataki pupo ogunjo o se pataki pupo loruko Jesu mo gbadura ire ati anu o ma to leyin
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: o ti so fun pe to su ba ti lo si pari bayi la mo se pade ninu fu ape so lose to nbo ose to nbo ojo Friday ni 24 hours program wa eku foju sona eku mura mo so fun mo ni ma fun ni oro kan ororo segun ni won pe won fo yo pare suresu ko le ye o di gbata ba de be ipade to ni agbara ni sa kai gbogbogun ajaijata ninu aye re o pe de ba won
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: o se bi oba
1: amen
0: mo lo ma se bi oba
1: amen
0: ni Thursday ati opolopo awon Sunday ni mo ma nwa ni igado lasu igado road hotel bus stop so pe lo si bi oba loruko Jesu o ma ra anugba
1: amen
0: so pe ma ra anugba so pe ma ra anugba e gbo to lo so fun mi eleyi se pataki message la gbara pupo baba so fun mi pe ki kede ti o gbe eyan ye pe ta gbadura ti fojo merin la to se pari mo folon be se leyo wa ka ba mi budie sinu omi e toju omi yen to ba wa le ba yin gbadura si asale asale mo ma bu sinu omi lati wo itoni ni leyi ma bless e to ba da gogo mejo Nigeria time ayayaya a ma pade lori Facebook ati YouTube ah to ba ti jo iwari je wa nile yo TikTok wa meji ni ikan iri owuro ekeji apostle dr sm mustafa jp baba sibi oba je wa nbe lori YouTube ah no ba ti subscribe ti be iwo na lo subscribe sori YouTube wa baba sibi oba tv bomisa darapo mo wa lori Facebook bakana apostle dr sm mustafa jp baba sibi oba gbomi mo fe fi asiri kan han o beni mo fe fi asiri kan mo fe fi han o ipade yen ma ni agbara sa to ba ti darapo mo wa ni ipade ago mejo darapo mo wa loruko Jesu o ma ra anugba
1: amen
0: mo lero wi pe o ye ki o ti wa nibi ti o ti ma bu mi mo fe bless omi yen o ka ba mi bu yen pe die si lara ita bless ta pari lana fun ojo merela ma je o ti tan o ito ni le waye lori e o ah ye pe ye o ye ti ko ye pe lasan oroti wobe aseti wobe oroti wobe awon kan ni awon ororo si bo na boro si le buro ororo no le busi be be ni anate ororo ororo nje be ni omo woli woli ni to ba ni ke na wo pe woli le mi na omo woli woli lo na yo ba wi pe ti ewura ba bi mo ewura lo mo na tori mi o like but man ko we yo ba wa ni ti e ko ba bi mo wo e ko ni ojo ni ojo ko e ko ga lo mo yen na fura e hen ta ko ba ti bi mo e ko lo mo na ti ewura ba bi mo ewura ni ti eyan ba bi mo eyan ni ti woli ba bi mo woli ni so woli ni wona mororo bu fi e pe te anate a pade to ba di asale a fe gbadu mo fe bless e oro tanu mi jade ojo monday le ye yi yo ba pe ni ojo aje ibuku atoruwa ko wonu aye re
1: amen
0: oh my god ko wonu aye re
1: amen
0: ko wonu aye re
1: amen
0: ko wonu aye re
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ah mo ba kere ko se message pe ati setan omi ti wa nbe loruko wa aye re dide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: o se bi oba
1: amen
0: ete awon mejeji ete awon mejeji Bible ko yi nitori na ki Olorun ko fi yorun fo ati ora ile ati opo agbado ati wine ki awon eniyan ko ma sin o ki awon orilede ki o ma fori bale fun o je Oluwa awon arakunrin re ati awon arabinrin re ki awon omo iya re ko fori bale fun o egun ni fun to ba fi obu ati ibukun fa o to buku fun o in the name of Jesus mo sure yi lati lo rarun iwe Genesis chapter 27 verse 26 27 28 and 29 orare o tanu mi jade ile ma gbe o
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: egbe mi jade asale lei mo wa ni Psalm 24 mo ti bless owe for ojo Monday owo to ti gbari o ma gba
1: amen
0: o gba owo
1: amen
0: e fanye mara gba meta fawara olore wa olore wa olore wa in the name of Jesus
1: amen
0: igba meta ge alaanu wa alaanu wa alaanu wa in the name of Jesus
1: amen
0: o pade yan gidi
1: amen
0: wa fi kan gidi be wo
1: amen
0: wa fi sanu e
1: amen
0: wa fi se olore
1: amen
0: wa fi se olore
1: amen
0: o ra nu gba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: egbe mi e soju mo bless e bi beli wi pa ti Oluwa ni lati e ku re aye ati awon to tedo sinu re o fi di re sole lori okun o gbe ka ori awon eso mi tani yo gori oke Oluwa lo abitani odu oni mimo re eni to ni owo mimo ati aya fufu en ti o gbe okan re soke si asan to ko si bureto oni ori buku gba lowo Oluwa ati ododo lowo Olorun gba na re eyi ni ra muta fere ti sa fere jo re Olorun Jacob e gbori yi soke eyin enu ona ki agbo soke eyin ile ko yiraye ki omo lo fura re ko sokale wa ko ra wa angeli re ki won sokale wa ki won ya mi e si mimo omi e ko gbagbara
1: amen
0: eje Jesus ko ma so ninu e
1: amen
0: yo se agbara
1: amen
0: yo se tu sile
1: amen
0: ami awon agba ko pare
1: amen
0: awo osan
1: amen
0: atu ile re se
1: amen
0: agbogo re jade
1: amen
0: atara wore
1: amen
0: atara wore
1: amen
0: atara wore
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: hey oya lo se bi oba
1: amen
0: lo se bi oba
1: amen
0: lo se bi oba
1: amen
0: lo se bi oba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: oya ba mi de e to ju e o di asale un le fi we lale ba mi sa to ba ti jo e wa lago mejo Nigeria time mo fi te ni sere adura lo ngba agbara o ki gba loruko Oluwa o ma ra anu gba
1: amen
0: so pe ma ra anu gba
1: o
0: so pe ma ra anu gba
1: o
0: so pe ma ra anu gba
1: o
0: to ba se se to ba le ri eso fi eso pelu e o gboro jere ilu to wa ye asiri ni o gboro jere ilu to wa ye ile ye gboro pio mi mo gba to ti wa be iwo underline date ye underline on the 20 of June 21 be ko won to bere se ma sele bayi loruko Jesu le ko anu si fun
1: amen
0: le ko anu si fun
1: amen
0: gba tan gbe le oba ti won sele ko we gbe lumo o ya ba
1: amen
0: ada ilohun
1: amen
0: wa gba leta ayo
1: amen
0: Jesu da ilohun
1: amen
0: aya olenu
1: amen
0: ile lati fun
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: so pe ma se bi oba
1: ma se bi oba
0: so pe ma se bi oba
1: ma se bi oba
0: in the name of Jesus Bomisa, so so batin jade leni. O kan mo fe be o, ma ba ni kankan ja. Se ti gbo? Ma ba yan ja. Hey, so ma pa won kan. Won ma fi jagbare lowo eyan. Ba se nfi oyaya agbare. Won ma fi jagbare. O ti gbori. Ma ba anybody ja. Awon angele alaanu ti ma ba yan rin, won ko ira ja. Won e ba yan ja. Loruko Jesu ora nugba
1: amen
0: ile to wa ta jo bima ile yen sai so fun ni ade ti wo so ma ba yanja ma boko re ja ma ba family oko re ja suru ni ko fi si oro ara re papa la koko ta du are ti gba yi loruko Jesu oro abe owo
1: amen
0: oro ma be owo
1: amen
0: oro ma be owo
1: amen
0: o ma ra nugba
1: amen
0: awon oga re bibi se wa sanu re
1: amen
0: wa se olore
1: amen
0: gbogbo eti eto re wa lowo e lodi wa yo die for
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: e mo aset yin e o papa eyi te mo nso ore ojo Monday elomi o ti san ri try e loni try e be ni wa ri nto lo o ti fun e mu phone yin e mu phone yin mo gbadura mo sure nje oro leleyi lati oke wa phone e ma gba lati
1: amen
0: o gbagwa bi mo ni phone e ma gba lati
1: amen
0: alati ma wole
1: amen
0: alati o wole
1: amen

0: ano ape.
1: Amen.
0: Olore ma ape.
1: Amen.
0: Ana ano ma ape.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: So pe yo olore mi.
1: Eyo olore mi.
0: Enya la anu eniyan.
1: Eya la anu eniyan.
0: Efo wo kemi.
1: Efo wo kemi.
0: Efise gidi ba mi se.
1: Efise gidi ba mi se.
0: Emi na ma contract.